0: Nemi fongo mraho zanu.
1: Fo krewewe.
0: Aha, yeme du agbato lelu.
1: Ewewe o gari.
0: Eyo.
1: Wewe fere diyo. Ko re bele o dore. Visuwa e joko kperi. So, azebe je wakaka. Puyu vetuwe. Kama ama wadu yadude. Bele vetuwe ama wadude. Abia febri yome. Je febri dada uwe na jarari. Reno. Aya omusu. Nwe fedi. Dere upe osu nekbeno. Emi na zi a ibuwa bito sa. Nisa. Ye ma kwe. Kwe eru. Ye na zi ofi yonwa osu mose sa. Losu di zi yonwa osu sa.
0: Yan zi te sa.
1: Asi no. Nisa zi a.
0: Ayi.
1: Pasi asi de pasi asi yi to a me pare. Dako ye na me dike ma me bito sa. A iwa do kwo de edu no. Emi na kbe. Because you know, baby, this is sir. But you have a dog. You don't like power.
0: Ah,
1: you don't know it.
0: Eh, me tell us, man.
2: Me tell us, you can't buy any more. Who's on the other touchy?
0: Me not to room here. Hello? Who any children when this I come down? Eni jodo bo ni sa asuto ni sa aikun pa do po office fi
1: sa e pa pero sa je ko la ba pe ni se yo ro o fi o su mo se sa
0: vi o ti ma tu enya
1: de me bo gu ya re
0: eyo ina che ero si si e ina che mi
2: tochi de mi de gbonu mi e na chenu mi kaka na chen mi risu
1: eh e gboru gbogbo wa
2: abira
1: we fu me pete we ze ru do wa ni ze do ti ba se yara po ko ze do bo do no ja ba wa me aba gaze ba o ni o ni wa bi e mi o ko ru o la wa mi ka bi e mo wa ra do
0: Eyo.
1: Wo ni dawo?
0: Eyo, ina chenu mi kaka mi ra ho sanu, mi to pe nu ye me ero agba tole mi to gbe ni ebi.
1: Eyo.
0: Eyo. 0121 31 45 32. Abi 01 60 0121 60 41 22. Alo kan mi mende ko do tin do jire yon won ni se. O ma do sun won ni se yon nu sin pe tin me de ko do mo ame yon nu ka di do jile o aso e yon nu no wa yo mi tun wa lo e ka di do jile aso na te pre do sun won nu e no wa le yo mi he mi na wa bi do nu me ru kan nu e Hello
1: Hello
0: na mi fo mo
1: aha
0: mi le jonu npa ibobo mi ton pere allo
1: mo do pe nu da bo si ka
0: aha mi do pe inu mi e
1: mo do mi se zaka
0: eyan mi feel nkan mi ton mi
2: allo
1: michel ma michel ko pa
0: aha michel sin ko do me aha
1: mi mo wo mi je wa be me ti ho we lu be to we ya blow da do to ba se da si ro re pe o a bel ko pe o e wa do onu mi ho on do lai bo da ba se ro pa si ti ya si ti se do na ro na won ga me ko ho we asitan yin bi oporun to
0: pa
1: fide ere di o ne nte igbe boro mi jo le bo president nu asie mi ton bodo mi na no konu bo pe bo ya.

0: wa mi kan fi bo emi ya fa lui me ga nya hero wa mi kan fi be ya fa lui yo bera si pa khu yo khu jo khu gbere maro mi u ba du yo ko mi to ah e tu me la ho ya hero yo me ri ma ble me ri u pe to khu do bru nu khu do di wa mo yo la ti gbanu ya ko to e ma ka mo du ndi fi ni abunu ko ye ni be bi yo me bru gba yo ale mo tu na di ti be tu aro me ti ase yo do di wa gbe yo be no ji asisi si wo tete wa si wa di ji ega wa ni agbe di nya edo nya ya sisi yo me da yun we le yo yun do pori we ye kun ti mo de yo ti fi ka lo won to hopa bi to ta me ni gbe ro ihu la ke ngbe jo to bi tun bo kan le ba ko de bona wa o apa ton ji bona ba po o ko piti ya won kan le ni hun yin lu wa jina yin me da ka ka ka ka ka e me ko le maru isi ya ku sa ton wa je ya ti pere pere eje ya ti pere pere yo eje nmo nkan ton eje nile di kleji
1: eje nmo na kleji kleji
0: a e wa ko ni ga wa pe me de re ko do o nde mi ne me na yero nkan ti me lo ka mo de ya ni mi ga wa gbe eji en le ta no kon kaka mi do yo mi aso ohun emi ko duo mi na so nu o yo nu emi ton ko pe si apa pe yo emi na so na we na so ni bo do run du na pe pe ni me ton ye ko ro fi yo fi le yo iko ni ni wa yo ina pe re edo mo e ma le ide a bi o yo e mo kan le mi ro ro
1: afian ku
0: o ko gba nwa bo tro o ani an to do me ra hoji me ho bla re no ma ho mi ber khiba ni pa mi na ho jo ni ber ho ni ma ho mi o ma na ho ito zo mo e se gbe ni o e do me ti e ko sin fi do ni ma so ko wo gbere lo wa pe an gbe o no e na inu me ra du sin sin ka ti paja lo gbe dali obi korofi e sonu numero ho ni te mera ho na wa na do meji ko ton gbe ko ton ku do fi no ple kan le do fi ne mo ne huye yo bo me bi no ayi no du o je fi ne mo no kan le ba re yo
1: iro kan yo na no wa
0: era ko kan mo ko to le ji bo e ma so ho kan yo sonu me mo ko ton ni e sonu yin lo te ma wa ko gbe ya e wa ko gbe yo e sonu ifiti ya kanire juro eno lokan yo ko lo no huru ho gudu kanire juro eno lokan yo ko mo no huru ho gudu me de kanire de ba wo de doni yo e yo mi we wa pere nton di yan mi ha mo kan e so nton ha e mo kan mo ledu ah e ma pacha mele kaka ko pe asan ji jeji bo mu je ho do ni ji kan me ya ho yo e yo mi we le yo e wa so alianu ya si sa tin bi juo ne yo wo ro iye ro na we bu ma fo tu di ayo alo khewu e ya bu no kan ni ojuru yo a te ko mo na no ko kan yo e no go si fi bu no me ji mere a vini bu safo e o

0: Wewe mimi natoka hapa naja. Niliwa na mimi. Huko do. Bero bero kwa yura doho. Bero mimi natoka aje. Ado hmm. Emi ado ho homera ho itoni ju kwetu aje na lemo kwa. Na kambi yoro. Wa so du dijire nwe mi. Wa du dijire wa ndade. Dijire nda me ho fi on de no je do nu wa. Bwe na ho imbe di no na so se pete ho se pete ho itoni wa na ya ho itoni aje. Bero we so no mi ri.
1: Edule no be fi ase na me be sin one. Pe na ze me fin on we o. Exactly, no, but fen will you? I can't do as you will. As you will, but can I change? But you look at it, do I change? Maybe so be lantern mayo. A red and journal, do so see you do a look of your lantern, but go knock better gig. Loichi moe to a heku. What to a heku book, a jack, but they are said, you saw me, they were so good to the transit, they saw me so with that, but they were like me. But to a heku, but like Pafia could if we were quit to Uganda. Pafia couldn't order a man to back to my dad to him. Nwe jebo tuwa khe kuwe mina ne a chee nebo e khe na wakpan chee nebo kuwe khe tuwa di e khe na wakpan chee nebo khe na wakpan peto nwe zi kani defo so huzu peto defo so huzu kani yon e khe na wakpan chee nofi a zewe we olo wade yon a zewe we olo wade mebo e ya chebe ne yo e ne nuye daliwe fi e khle man a madine kwa ma ye nwe ne lu jijewe yo a zi ya wani lo e lo ya chewe imba do la me Eye zevi yo, bo so yo. A tye ene do lato me, e do honhon bo hena e fiene bo ikpe. Mene do fiene bo na yi, san lo eto me. E o ye, to do ye, ubo na kutu kan yon abo do yo, eto no a da may lo, e nan leko, a da may lo, e nan leko fi a ze uwe yo. A ze uwe yo me, o a ze glogo si. Ndo a ze uwe yo me, e o a ze glogo si. Nuyen e ne yi, nuyen do do yo, kan ye do bimele, e we yi, e san tye we yi, nuyen e ne le, e tin me, bo tin me, tin be juto. E wazon no afi yon no domiji, aze e hen ble de bode, nchon nchon ton. Lo, ma wupe do ta wakon ton, ton bi wikibon lebi no a webo webo. Ama chene do mene si, be yi, be do, kan liwe nan blo do, be yi be huzu nyanyan bo biyo, be se do nyanyan me. E wazon ase, a da se wo yobo yi da la wada, nou nyanyan wame on, a tye ton no kousi me jiba se wo yobo no biyo me. E yi, nou de ma wale a yon vle gansi nou, bo a yi gwanse, golo san liji, bo awa o aze wi wi odudo pe ji pe me bo aze egbon fi debo e tiro ko na so pe kan e mejole ko bi ni e jule we debu nu na so lo e ka ti mo gbe ro na fo ni
0: na fo e na ko e fo lo lo yan
1: fun kun e fi aze wi o san ti awa debo han se klo nu ne bi ku wa bo e ne ro nu pa e ro nu pe no he pinu gbadi na puno he puno blo nu ni
0: ko nu e da ko kan be bi gbe nja bo dodo o nu e me ra ko ti me ti wi do mi no mi yo apa mo ko to ko amawe amawe amawe e ka khlero me ti fi ro po je ho ro wo ile go si an so no poti
1: kanji
0: do kan we na nu yo e ye yo kan lo po le je we
1: kanji kan ten lo po le
0: je abadi yo e me ra ko mo lo do ma hu begbe o be do na nu yo mo ko ton pe yan to ro po je le me dio le mo ti
1: e na yan le yo e mo do nu e gen na henu ple we ka ra henu ple do kan le wu
0: kan le we ne
1: e gen na yo lo kan li bo so huzu kan li nu e yo lo kan li yo nu kan li ba ile na huzu kan li yo bo wa
0: kanji
1: bo kan ni san tie we na eto gbeto san yi khamiton menu su menu kume en do iwe zo no do wa fi onodo ase o menu su menu kume menu ve me oji we jinjo nu to esu ase tonu kume nu ana o kan ma wa nde bu ni na ya je gudo to e
0: so nda yi ndo me chin di we wa
1: ni gba ni aje o fi enele eji din o fi enele nte fi enele man kan si wa nu eru pe eto me din bo ke klo klo jin bo e kan na fo vi ne je na fo sin gbe mi chona no fi pezon do menu su menu kume menu ve me ujiwe ase yo chinchon pe o me one lo e na ye budo la kan li le wa han na do wata kaka do ayo kan li bo ku kan li bo mai gbe bo e ko bi oni ro ba han so ya da che ni ma ni lo e ne ka so ahusu gbeto na ehusu gbeto ehusu nu yan ya da sinu e
0: eh
1: amon ku je ko do ni me nu yan ya ne ehusu ne nche ka si nu e ne do e na zenu wa be do mi ku so si nu ono ko bi o ku te mi ka o mi ko na gbeto
0: ko
1: nche ka he na yi nu ne
0: si pesa to
1: amon ku je ko do nu ne me hun echi mo hun nde bude ma si grace as igen anu gba ko ibi ko ni yere lo onu e kana gbopo dali ji nu lo lo wa bo gen na gbopo dali ji nu do vi ode ne yobo une we ne yobo une ku me to hoso ro hodo ya tega je ma si ro ku de subo wa nte ka khle do nu we ne o gen na gbopo dali ji na e gen na e na kole e gen pe e so e gen na tu kan gbe to san lo ton e we an se wo yo ba si as e globi ku ya gbon ni o ba ma ikhle amayo poliyo wene taliwe kan li du ko jinxle.